0: Kingi Muka.
1: Kingi Muka, rumane mina hakunene kamishenya munkha nzimarumekane hikwala hanzita kunda ku Kingi Muka. Taze, matuwa taze mchaiwa. Province ya Sofala, Droben Gabere, lo katako Kristina. Nakunga ikala, kutavi, gichil murimu.
0: Kingi Muka.
2: RM, bom dia.

0: Gichile mungiselo kuranzeka hoya hoya kama hungu ya mishula haradi Msambiki. Amrangili wati ku Daniel Chapo wakumeka utuwana. Siniane afamba kuhikuwa lahaka kufitani wa hii na kuluri wakwe. Wanga murangili wati kuga utuwana. Afamba nikali ya nzule Daniel Chapo. Yanadwe anga kumeka tolu. Kangana ni vanyama binzula hanga wa kukotelo kubata vata charati malilu mkati kuga Msambiki. Chuturupani ni kachisiku wa vashavisi vakumeka na vakari wa Bangula ama bazaru vashavisa lumumaruin vizu zona zungangisa kuwa mtiru ya kuelana ni mfumu wa chuturupana lichiani badri ya uhlungu raiva masimama kuvachikara tuka provinsi ya Inyambani mitiru yata ufui hiyo na imakuntiru wa kukava ampondo afihari kasukulu sana ni ubadilegi kumakata mahungu itakuna umalu mange nika Orasio Romão Luiz Batista ka uwani liga mchini kararukulu mahungu ya mishulha radio Mosambiki mishu ya wazibili nyamuka matamele anka mhela wa maas mma kumavechi lezu kutiso shwa kwa kachipanzi zonga cha tiku kutava kubajungwa langwa nzambu ni mabubuta shuli lezu hii mitiru ya kuonele matamele ya nkama amuti wako lumkala shumbu sisantumbunu kulumka provinsi ya Inyambani ulangutelati cha pao kasi ukhelisalanza kuwa chikaratu chakwelana ni chihala lechi chingava chiuloswa kuchita kupangana chiwoneka akachipanzi dzonga cha tikuga Msambiki. Imali muni ilaveka kukwasanyana ena kuluri Efraim Masitela.
1: Kulaveka amali ya kuhunza 160 milioni wa medical kasi kulumketela achikaratu lechi chitooneka cha chihala chitowangiwa hii El Niño loye na kuna kambi chikaratu lechi chitave chionekela aka kuhunza 140 mili wavanu. Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres Lomu Inyambani yula lesa kutaven chihala chahombi ngovo kusikela ka huti ita ku chihala lechi taoneka kama distritu yale ka Mabote ka Funyololo ka Pande ni ka tindawu ta kuhambana hambana kama Singi ni Govuro kasi maleyi itave itirisiwa lhaka kushava atimbeu letitwa velwa amingangu kufela akuve irima timbeu letiti fanele kumila echihatla na tinwani tiveleti takuzvikota akusima ankama wa chihala amaleka ambi itatirisiwa laka kuvushisa azvigwega atihlowo ni zvinwani lezva kunyika amati kufela kambeu kuyakiwa atindau takuve atihomu tiyanwa kona ama adichikatilechi ichachihala mrangeli wa Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres Lomu Inyambani Gilberto Miguel iwelejwa ku kama siku mataku kutave vechua anongometu unene lutuvi unyika ku kasi kulaveka yini kwatsikwatsi kufela kumahiwa yini kwatsikwatsi kasi kwa vanhu vanga sokoli hindlala heko laka chihala lechi chiuluwa kuchita woneka akama siku matako.
0: Amrangili wati ku Daniel Chapo enzela ati kugautwana kusukela mvululwei kufameni kama siku manaru Daniel Chapo wata kumekana kare mazu nyingi lezi zvinga kama kungu ya lianzu ya kweka ati kuliga utwana tiku legi kumeka kuwa enzela kaninu kachipanzi zonga chati kuhombi Afrika. Atolua murangili wati kuwa changanini na kuluru waku wa ntiru kunga murangili wati kuga utwana Duma Boko akufameni ka kuhlangana kakwe ni murangili wati kuga utwana Daniel Chapo hina luyanga va ula lisa ku tuga Msambikita va gisima kuva gipinyama lumu kakwe ngetele tena kutama binzu ikutrasana kama tiku mambiri Msambiki ni utwana. Luku huya lumukaya hita kumahungule gira na ku ni chikaratu cha uhlungu raiva mabaju lawa hikuwa lawa masimama kumave chikaratu ka provinsi Nyambana Tinzwana leti ta gasulana ta milongisu ta simama kuvati getela avanu ti nyiketa a uhlungu hikuma haloko kuna ntiru utungava umahiwa wakukava ampondu kashari lezi ina kulori Avelino Antoni.
2: Lomuka provinsia ya Inyambani kusuhani ka 33 mili wa jihari izvona zvitanga kavwa nyezani yakuvhikela aubadzga uhlungu kutani raiva hechiputugezi achigerle zvaku aubadzlegi ga raiva gadaya apululegi gisangulile kumuvulo gifamba kala kumbeleni kalembi laha kurinzelwa kuve tindzana nezvimanga zvikhaviwa anyezani lehits matsima kwalumuka provincia inyambana kufambeni kalembi legi zana ni kumi wa vanhu hi vona lava lumilwe ku hi tindzana ka hlayo leyi avanyingi ivanana lava va dumilwe ku hi tindzana na vauya kutani na vaya achikoleni tihlayo leti tive ti paluxiwa a muvhulu loyi ku fambeni ka khuhu wa ku kulungela siku legi ya matiko ya laha swi ka gambo ma ehleketaka hi vubadzi legi xiputukezi va nge iriva mfumo lomuka provinsia nyambani u kombekisa ku karhateka hi tihlayo leti hikuva a vubadzi legi ga riva ga tshukaki daya murhangeli wa ta urimi ni vutshevi ku nga hudzu leyi a mfumo yi hlamulaka hi timhaka leti ta ku fambelana ni vubadzi ga riva a siyile gezu ka vanana va xikola xa le ka malamba xi nga amukela kholo leswaku va nga vhuketeli tindzwana loko va tikuma lomu mariweni hi ku ti hoxela maribye hikuva ti ta kwata ti vuya ti va jikela ku ba na thi wa le ka masinyi a nga hi kona laha kusuhani a Biliu Mashadu a kombele lava nga ni zwifuyu leswi zva zvimanga hambi ni tindzwana ku ve va khutala a ku ya va ya tlhavisa a zviharhi zvabyi a nyezani leyi na a tlhamuseleke ku hi xihi xigelo xa ku ve ku langeli ka malamba ka siku amukela khulu
3: ku xa hina hoxeni ku hi tiphoyisela ka mabazi lawa ma taku hi ku lun'wa hi tindzwana ni ku hi swi kota ku a tindzwana hi ti teka ti ya ti ya tlhava nyezani ra ku mabazi lava ya riva ma nga swi koti ku loko a lun'wan'wanana a baza a te afa hi mhaka leyo
2: magezu ya Bili Mashadu kubanati wad 32 ya lka masingi na rola ka mutirhadi Mosambiki khomeni ka khuhu wa ku kulungeliwa a siku legi matiko ya laha sika gambo ma ehleketaka hi vubadzi ga riva khuhu lowu hi chimu cha provincia wu ve maheka a ka malamba leswi ka district ya lka masingi
0: aka chisiku kuna ndi chikaratu vaxavisi va bangula mabazaro vaxavisa lo maruweni leswi hi zwona zwi khungovanyisaku a mfumo wa xidoropana lexi ari mindu masingi
4: a mfumo wa xidoropana cha kisiku a zavala a dzongeni ka provinsi ya nyimbani u karhi kumbikisa ku xikuvala hikwalaho ka wungana ku voneka ku a vaxavisi va laha bazarini ka hombe va bangula a tibaka tantswe va huma va ta xavisela ahandle xikarhatu lexi xi taku na xikarhatisa se ku karhi ku hundza masiku leswo hikwalaho ka wungana vanyingi lava xavisaku va xavisela lomu timbirisini ta xitarhatu na swimani leswaku a vanhu lava nga fanele ku nghana va famba hi lomu ku nga vekiseriwa ku famba vanhu kota mapaseyo va famba hi laha xitaratwini leswi swi karhi swi tisa a nghozi ka lava fambaka hi mikondzo hi ku ku langutshuka ku humelela a timhangu ta mimovha a Bilu Paulo na ku hi murhangeli wa xidoropana lexi xa ku tifuma i tlhamusele leswaku xin'wana xikhati leswi xavisiwaku hi leswi zva ku ya kanwini na swi nga rhanganga ku n'wundza hi laha mbiteni leswi nga swimahaku leswaku swi vanga mabazi yo tsalangana hi ku swi punyala hi lithuri yi vuxiwaku hi mimovha leyi hundzaku hi lomu ka maruwa lawa ku mahiwaku a mabaka hikwalaho wu kona ntirho wa ku nyikela gonselelo ya ku va fanele ku tlhela va ya va xaviselo lomu mabazarini ndhawu leyi yi nga vekiseriwa ku maha ntirho wa ta wukwevu na ku nga hi lomu maruweni khata kumbirhi Abelu Paulo i tingalo swona kambe swi karhi swi tlherisela ndzhaku a ntirho wa ku rihisa tisesa kota a tikwata na swi ta mali leswaku a mfumo wu ta tshuka wu kiyeleriwa hi timali kasi ku rihela a miholo a vatirheli va konseli municipal hambi ni ku simamisa ni ntirho wa ku vula swisima swiswa swa mati kambe ni ku khuluketela ka magezi a hi zoni magezi yakwe a Bilu Paulo a Bilu Paulo na ku hi murhangeli wa xidoropana cha kisiku
0: a maphoyisa ya lomu dorobeni ka inyambani hi wona lawa ma tshingisaku xisecha lomu ka mimovha kasi ku tshinya mhaka ya ku vakekehli va kumeka na va karhi va kanyetela ngopfu a vanhu lomu mimovheni a ntirho lowu u vona wu kumeka kona wu karhi wu maheka laha ku nga va ku kumiwa hambi ku tsayisiwa makumanharhu ni vanharhu vakekehli lava hakunene va nga kumeka na va karhi va paka ngopfu va tata vanhu lomu mimovheni akutseka leswi vanwana va chiketse kwasi a vayenzi lomu va ya kukona a ka switrato leswi zwi babatsa ku e cha ukhano ku nga xitrato national numero 5 hambukambe ni 242 xo kona ku vonaka ku tsinga ntrulo wa chisecha chimsha doropa ga inyambane akutseka ku va ku kanyelwa vanhu moveni maphoyisa ya mfumo wa doropa ga inyambane ma vonela kambe lava va kumeka kona va karhi va tsutsumisa nguvu a mimova ya ku sava kumeka va karhi va makhwatsikana mapalisana lomu switaratweni a munyiko wa mahungu ka maphoyisa ya mfumo wa doropa ga inyambane Honor Emilio a le ku nga ta tsetselelwa lava to kumiwa na va ku rima leswi ku nga minawu ya mafambelo lomu switaratweni ku ri ku leyi va chimbile va mimova. Basi mungisotu kwa ranzeka mahungu ya mishu manjima la hibungilo kuma kushikele leti ngele leti nendo kushukote kili ulambi Luigi Batistanga veka uone liga mchini Horacio Romão yana ngata maamba gichini.
5: Muzile mahungu ya inyambane.

0: hilo silimuraza mungiseti hosangula ni longoloko wata mafambela lo mustratwini la radio Mosambik. Longoloko lo ukumako wasibili ni wasibili kasi ukuchikitsala letiti fambela nako ni tamafambela lo mustratwini. Wanya mungla longoloko lo mangin kamina Armindo Masinge, Luis Batista ilumka michini. Hakunene zaringana ku kale chikati hikuma alongoloko lo wata mafambela a province ye nyumbani avigunzileko gifa msiliku yini hinani munyiki wa hungu wa kutalaka hoods lei unila kuta mafambela manene lumustratwini la komando provincial ya PRM ne hulola hababa Diklusiano Madzimbe hoya hoyane
1: hezwara bongile he mina yelwe Diklusiano Gerald Madzimbe wa kutaheleka monte wa usika ga uphoyisa na yola wala hetlelo ga wonele le ga lomzwitaratweni kasi nyamuhla hetile kambe hetlela hebonga mole lo mintiro ya radio Mosambiki yi hinyika ku a wazibeleni wazibele kasi ku heta amba leti tifambela nako ni mafambela ya hina lomzwitaratweni nyamuhla heta wola wala heviki ga joy to kala 24 wa September lege makuno loko hekarina hechuka give viki ganye manye manguvu kukumeka a province hena nyambani na ihini vapfumba kasi hikuvena kukari kukulungelwa asi kugama socho lumu a ka province hena nyambani kwatsa nyana lo mudropeni ga nyambani kuveni nyema nyema hintamu to host nyinge vapfumba vanyinge kani lezve a viki gikumekele na gikari gisaseka yabongiwa mitiro leyo yima hekela yako hekelo gava wonelele vaswitarato kasi na amba lizwako ahitlangana ngenti mhangu loko hichuka kukona ku hambana ni vikiga kumbela kota hinga wa khangana ngenti mhangu timbiri kambe na tihirtile ami hefemuli ya inyingi mihandzile ya kusaseka ita hekwala haka kupinya makama poisa ya transit lawa mati nyiketele kunguvu la haka mitiro ya kugonzisa avikilege kuvima hewile a 33 jwa mapalestra lawa magonzisile kukuringana a 2,977 wala wakufamba mikonzo 2,430 wa zvigonzane lomuka zvikola zvakutsalangana laha kungahini kuringana a 47 wa vagonzisi hetlhelo ga vachembeli va mimovha a gonziselelo yi nyikilwe ka 6,238 wa vachembeli kasi vafambisi va swithuthuthu ku nyikiliwe a 600 wa vona a gonziselelo hetlhelo ga vafambisi va mibasikeni hibe hinyika a kuringana a 425 a vakheleli va mimovha ya kutsalangana va nga vapasajeri lavo hi vona va nyikiliwe ku gonziselelo hi nhlayo wa kuringana a 3,611 hi nghena ka vafuneteli va mimovha ya keketlo yo nga va cobrador hi veni ku nyika gonziselelo ka nhlayo yi ringanaku a 1,829 lomabazareni hi gonzisile ku ringana a 900-10 wa vaxavisi ni vaxavi hi leyi mihandzu ya gonziselelo hi yimahileko kambe avhiki agigamangelaha ka gonziselelo basi ku ve ni mintirho ya ku secha ku tsutsuma ka mimovha loko na hi karhi hi cuwuka hi mahile mintirho yi ringanaku a 26 kambe ka yona mintirho leyi ku kambilwe kutani ku sechilwe a 230 wa mimovha laha a 59 yi kumiwile na yi karhi yi tsutsuma hi tamu kasi yi khatisiwa hi mimulta ya timali ta ku tsalangana hambini ku tlhela valava va nyikiwa gonziselelo ya mafambelo ya lomu switaratweni hi veni ku secha ka byala hi sechile kutani hi mahile mintirho ya 32 lomu ka provhinsi ya hina kasi yi secha a 126 11 va nga 11 wa vanhu va kumiwile na va popilwe kambe va khatisiwile a vanharhu ka lava va ve va suseriwa makarata hi ku vonakela leswaku ntsengo va nga wu kukutlile wa tlula mpimo loko hi karhi hi vulavula hikwalaha ka byala hi wa hi ka vhiki ga nyimanyima hi yini hi khisimusu ya 25 December nyimanyima hi festival de cerveja yi nga maheka a praya ya Letofu inaka va wotisa van'wana ku a hi ku yini hi guma hi sechiwa a ku nwa a byala ku ve hina hi wa wuya hi festeni ya byala a swi leswi a swi tlhangana i wa wuya hi festeni ya byala maxi a nawula leswaku nompodo u khoma vulanti na u popiwile kwalaho ndzi ta vula leswaku avhiki ta ku nga kweta ve ni mintsengo yinyingi ya lava ku khomwa hi byala hi ku popiwa hikusa heyi ku tirhiwile vanhu vanyingi va kun'wile haka kunene na va popiwile hilaku kumbushata leswaku hambi loko hini khisimusi ya byana hambi loko hini zwo yini zwilava leswaku wena unga muchembele ulumulava muchembele munwana ka saka kuchembelela movha wa wena loko wena uzwitwa zwaku wena utava umdakwile i festa kani leswa loko udakwile ukhoma volant unga tlhela u goha festa le hikwala ho maphoyisa manga ngena mazwikota ku yini mazwikota ku secha yenke lwei anga kumeka na apupi wini wanyinge wa ola zwaku muhisa chela ina ndzi hina hiku ya festa ene le inga maheka itiveka ku i festa ya byala aye mahelwanga vafambisi va mimovha hi leswi hina hi wulaka hi leswi hi nga ti wulaka hi tlhelo ka mintirho ya vhiki hi ku gamesa hi la ku siya swileletelo kota a xihena kota a xitshembiso kota ku tiya ka hina hi tshemba leswaku loko hi siya swileletelo zwiwa bya swi kota ku tlhelisana ndzhaku timanga a swileletelo hi la ku vulavulaka hi byona ngopfungopfu hi vula leswaku hi kombela ngopfu ku va vachembeli vanga hundzisi a mintsengo ya vanhu lomu ka mimovha a mhaka leyi hi sindzisa ngopfu hi kula leswaku a mintirho ya vuphoyisa a yi nga ta tolerara a mintirho ya vuphoyisa a yi nga ta tsimba tihlo ka timhaka ta ku fambelana na leti hi vula leswaku a ku tata mimovha swa vanga a mbirilo bya hombe loko swilo swi tshuka swi humelela hi wa nga tsakeli ku swi humelela inaka hi kombela ku wena u nga mungheni wa movha va swi wona ku movha wu tele unga ale ungela unga sindzisi wena umpakeli va cobrador ha swi tiva leswaku a phaketi gi kukumuka loko wena u cobrarile vanhu vo tala mashi a hi maheleyini a hi tiveni leswaku chukwana ku yi kuma kutsongwani mali yi hlwela hikutani hi nkama wa ku leha ku nga heko u yi kuma hi siku gingwani ka masiku nga yi tirhisi ina hi leswi nga la ku tivisana swona a timhaka ta ku tsutsumisa mimovha va ka hina timhaka ta ku tsutsumisa mimovha ta hi vangela timhangu ta hi vangela swikarhato ta siya tixaka ta siya vanghana na va lomu mahalakeni hikwalaho ka ku yini hi tsutsumisa mimovha vachembeli a hi respectareni tisinario ti nga kona xitaratwini vachembeli a hi respectareni hi leswi hi swi gondzileke le xikolweni xa vuchembeli a nga a Kodgut Strad leyi hi gondzisileke swaku ndzeni ka malocalidad hi na ni velocidad leyi fanelaka ku famba hi yona handle ka mavelocidad kutani ka malocalidad hi na ni velocidad leyi fanelaka ku famba hi yona hi ku yini makonu hi tima va ku kala ku yingisa hi nga swi koti ku kumprira nyamuka wa zibeli loyi nga kulomu doropeni ka Nyambani kutani provhinsi ya hina ka na vula va ku vachembeli ha swi tiva ku loko na ku karhi ku na vula hi fanele ku yini hi fanele ku kala hi nga tsutsumisi mimovha kusi area ya sawu ya tiravao ya kumeka na yi karhi yi hlwela loko a xitaratwini na xikarhi xi tsakama hi leswi swileletelowaka hina hi nga la ku swi siya wa zibeli loyi hi tsakelaka leswaku va hi wuya kambe vhiki taka hi ta amba kurhula lomu switaratwini swa hina swa Nyambani khani mama
0: hi zwona murizimukiseti hi bungile kambe ka wena bava Diocletiano Matsimbi loko tingile xikhati xa ku tshinela laha kasi ku ta ve u hi nyika a fambo ni mafambela lomu switaratwini swa provhinsi ya Nyambani ka vhiki gi hundzileko amukelani ku losela ka Armindo Masing zwin'we na Luis Batista salam.

Ngaba namini ngatapinda kuhlwela. Ngibona sona athi bani bilithi alicunga. Inomero ya 03. Uzithi lenkati. Kanti kuma le bera ngamalo. 03 ngakwazi ngani.

Moçambique ni Sudan vakumana akhati gautlanu ka mitlawa leyi mbirhi yi siku ganya muntlha gautlhanu loko ku pimiwa leswaku atlawa wa tiko ga Mosambiki ni ntlawa wa Sudan va kumene munhu wa makhati loko va bilile Sudan. Wa Sudan wa swi kotile ku wina aka mihlakano yimbirhi, kasi leyi yin'wana yi nga biliwa aka maputsu kwalo Mosambiki. Mosambiki a winile a makhati mambirhi, a va se ringana a mitlawa yimbirhi ka maphikizana ya ku tsalangana lava va nga kumana munhu wa makhati. Nyamuhla i khati gautlhanu mitlawa yimbirhi yi ringana hi xigolo xin'we yi cinga cheliwa aka jornada ya ku sangula. Ko va leswaku ntlawa wa Sudan u ka xigava kutani xitshamo xa ku sangula ni 3 points xi leswaku a bile Ethiopia hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu, kasi Mosambique xigolo xin'we a nga xichela xa ku ringana ni Senegal hi 1-1 aka nhlakano u nga biliwa wa sihlanu a hundzile hikwa Stadio Nacional do Zimpeto. Siku xin'we a Juba National Stadium va nga belawu Senegal ni kutani Ethiopia ni Sudan, Sudan ni Ethiopia. A group leg gi tshamisile leswi group xota, Sudan ni 3 points wa rhangela, kasi a Senegal aka umbirhi ni 1 point ya ku fana ni leyi nga ni Mosambiki. A Ethiopia aka kumbitisela ni 0 points. A mitlawa yinharhu hi wulawula hi Sudan, Senegal ni Mosambiki yi ni 1 goal, kasi a ntlawa wa Mosambiki u chelelwi cin'we u chela cin'we, Senegal na yena a chelelwi cin'we a chela cin'we, na kwe ku Sudan a chelele cin'we a nga si chelelwa aka maphikizana lawa. Loko hi cukisa mitlawa yimbirhi kote hiwulileku yi kumana hi khati gautlhanu aka siku leki ga nyamuhla. Ta vona ku zwini swi tumaheka, Mosambiki a lavetela tindlela ta ku wina, kasi swa swi kota ku a va ka xitshamo xa ku sangula loko ku pimiwa leswaku Senegal a nga ha swi kota ku wina yena u ka siku leki ga nyamuhla. Mosambiki loko a wina a ta ku muni wa tipontu, kasi na yena u Sudan wa rindzela leswaku a wina, kasi swa swi kota ku a ku 6 points. Ta kombela rivalelo, kasi bya swi kota ku a ku 6 points xa ka tabela classificativa. Loko hi cukisa xikinyu kondi ka siku ga nyamuhla a hlawulile vabeli lava ku na ku cinca ka leswi va nga bilisa byona aka nhlakano hundzileku ni ntlawa wa Senegal. Ku na ku cinca hileswaku a tlhele a tshemba vabeli lava Hernani Siluana Balizeni, kasi a ka tlhelo ka chinene lebya ndzhaku ku na Beu January Bruno Wilson, a ka tlhelo ka chibaba ku na Bruno Langa makari hi wulawula hi ma central ku na Bruno Wilson na Edmilson Dove Capitan, kasi loko ku cukiwa phambeni nyana a pitile vabeli vanharhu kota vabeli va laha makarhi hi wulawula hi Alfonso Amadi na Ricardo Guimarães. Leswi hi wulawula hi vabeli va laha makarhi kota matrinku, kasi matlhelweni a pitile Gilles du Villankulu na Witness Kembu, na swi tivekaku leswaku Jean Katamu hi yena a tubela nyana phambeni leswo na vuna Faisal Bangal loyi a nga yena ponta wa pambeni mucheli wa zwigolo loyi kunene a nga tshembiwa hi xikinyu kondi. Hi phinda onzi Hernani Siluan Beu January Bruno Wilson Edmilson Dove Bruno Langa Alfonso Amadi Ricardo Guimarães Gilles du Villankulu Jean Katamu Witness Kembu na Faisal Bangal vabeli lava nga langiwa hi muchukumisi wa ntlawa wa tiko ga Mosambiki xikinyu kondi. Na ka ha tiveka leswaku aka banku nakona va kona vabeli va nga kona, kasi swa swi kota ku va ta cinca loko swi laveka. Kimisi Zavala Jose Girugu va Guarda Red, kasi Nene Shamboko Kambala Alcides Edson Walter Oscar Shereni Dayo Antonio Kandinyu na Shamitu vabeli lava va nga ka banku va tshamela ku va tu tshama banku na xikinyu kondi ni ntlawa wa vachukumisi wa timamba va timamba. Makunu hi leswi swi nga lunghiselwa, kasi swa swi kota ku zama a ku va ntlawa wa tiko ga Sudan a Stadio Nacional do Zimpeto. Hoya hoya ka magambu ya mihlakano ya tlanetamiri nyamuhla mandleni ka Idrasio Makondela zwin'we na Antonio Khumbana.

hi zona ka xikhatileci hi wona leswaku se byi lungile ka siku ya Estadio Nacional do Zimpeto hi mpfumawulo hi wuzwaku Hamilosa va yi na kulori Stelio Manyisa na Julio Mavota Hamilosa Estadio Nacional do Zimpeto va yi na kulori Hamilosa nhlangano wa switichi swinharhu nyambani ka gazani ka Maputsu Estadio Nacional Hamilosa a swi se tshamiseka ku va hi ya Estadio Nacional do Zimpeto ka ni leswi a ca ku saseka hi ci tivisaka hileswaku ka nghena mujeki ya mitlawa ya matiko mambirhi patsi kambe ni mujeki wa kafi a Estadio Nacional do Zimpeto na swi komba leswaku ku nga kali mitlawa yimbirhi yi fanele ku nghena ni ku yimbelela a tiyinu ta matiko mambirhi maringano ya ku loko swi ta ku kinzora a tikweni ka Musambiki wu sangula nhlakano lowu Musambiki Sudan i nhlakano wa segunda jornada ya grupo J ya ku lwela a ku ya kakani wu tubiliwa matikweni ya Kenya, Uganda ni kawa kutani ni Kenya, Uganda ni Tanzania kutivisa leswaku mitlawa leyi nharhu Kenya, Uganda ni Tanzania yi nghena ko va yi mihandzu yi to yi kuma yi fanele ku kumeka ka maphikizana lawa a Estadio Nacional kutani hi 2027 leswo hi wulawula hi lembe leki ku tubeliwa maphikizana lawa a Kenya swi maheka leswi na ku hi ku a Estadio Nacional do Zimpeto a ntlawa wa vabi va pepu ni mitlawa yimbirhi vo nghena kasi swa swi kota ku va ta landzisela leti ti yelanaka ni ku vala hi wulawula hi ku yimbelela ka Inu Nacional patsi kambe ni ku hlawuliwa ka tivala leswi va faneleke ku sangulisa byona ntirho wu tumahiwa hi vabi va pepu ni va kapitanu va mitlawa yimbirhi hi ndzhaku va ta ya laha ka ku susa swithombi bya ku fela ku va byi sala ka matimu ndzimeni ya ku ndzhaku ka leswo a mubi wa pepo a chusa leswaku mitlawa yimbirhi yi sangula ku bela andzeni ka livala leswo a Estadio Nacional do Zimpeto xikhati xa ku hi kuma a ti Inu Nacional na hi valaka hi ya Sudan na hi nga siya Estadio Nacional.

Inu Nacional ya Moçambique na Herinzela akukumana ni va ina kulo rikusukela Estádio Nacional do Zimpeto vata kwaketa kunga hekale yala kanyisa a 11 wa chawa wati ku Moçambique kunga wana 11 hi ulava kukutiva 11 ulava kukutiviwa hi vakhuzeli va bola akati ku gonhle ga Moçambique i 11 lowu kunene u rindzela ku leswaku ku rindzeliwa ku leswaku humaha a hlakani wa lisima hlakani wa ku kota a ku wina a Estádio Nacional. Hernani Siluani, Bel Januário, Bruno Wilson, Edmilson Dove, Bruno Langa, Alfonso Amadi, Ricardo Guimarães, Kunga Guima, Gildo Vilanculo, Jane Katamu, Witness Kembo, na Faisal Bangal, va Beli Lava, Vangalangiwa, Remuchukumisi, Waitlawa, Watiku ga Moçambique, Chiquinho Conde, Akachikati, va Beli, Vangalomu Kakususa, Zitombe, Mufoto, Yakufela, Kuvala, Kanya, Lesaku, Hikasiku, Gakufanan Legi, va Bilili, Nikawa, Watiku, ga Sudão, a kwala kanyisa lebya u tlawa wa tiko ga Moçambique u lwela ku kuma tiponto ta ku sangula tinharhu ta ku sangula ku patsa ni leyi a nga yi kuma timaha munhu wa tiponto a lwela ku wina khati ga ku sangula leswo na a ta sangulaku na a lwela ku sangula ku wina ka jornada leyi ya vumbirhi ya ku lwela ku ya ka kani Uganda, Tanzania ni Kenya leswi 2027 kwala kanyisa leswaku aka data FIFA yi taku Moçambique ata maha dupla jornada ni Ethiopia na atabelaku a Ethiopia a tlhela a wuya atabela Estádio Nacional do Zimpeto ata va valisa leswo mikehlakano yinharhu ya ku bela kaya xikhatini Edmilson Dove ni kapitan wa Sudan va nga laha yani ni vabi va pepu va muni kasi swa swi kota ku va cincana mujeke na kona ungaku swi ta va swi lunghile kasi swa swi kota ku sangula hlakano a Estádio Nacional do Zimpeto hi wulile i khati gawu tlhanu mitlawa yimbirhi na yi kumana hileswaku aka muni wa makhati va nga kumana a Sudan wa winile mihlakano yimbirhi loko a bilile mutini wa yena kasi Moçambique na yena wu a winile mihlakano yimbirhi loko a bilile ka Maputsu kwalomu tikweni ga Moçambique. Nyamuhla ka hlakano u nga vula siku leswo hi wulawula hi hlakano wa group G ka xikhati lexi va ka ku humula Comoros ni Namibia i 0-0 va bela Moroni leswa tikweni ga Comoros ku tsika ka mihlakano leyi nga biliwa ka hlakano lowu nga biliwa aka siku legi ga nyamuhla tiva mungana muyingiseti leswaku kona ka siku ga nyamuhla a tolo ku vi ni yin'wana mihandzu kutani ka siku ga nyamuhla loko ku cukiwa hi mihandzu yi nga kumeka hi ta sangula hi siku ga tolo segunda jornada Zimbabwe 1 República Democrática do Congo 2 kasi Guinea Equatorial abili Sierra Leone hi 1-0 kawa wa República Centro-Africana ubiwili hi Burkina Faso hi 1-0 a Botswana a tlhele a ringana hi 2-2 handzu walowo a nga wu kuma ka xikhati lexi swi kota ku endza ku ya Estádio Nacional Stélio Manyisa Júlio Mavota ni xikwata xonhle xa va yena.

kese eno kodi nyipula eni mamai wangu nyehebu tidi muko nga holele wangu vizi nyali diwa we ha.

0: As inscrições para o Desengoma Desanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
1: Desengoma Desanhambane.
0: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma Desanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma Desanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
2: Horas e 24 minutos. A Renica Belangunyumbani Hebula, Chigabajo Guita Kasika, me Tumuyu, a Columba Tsukudua, Dam.
3: Belangunyumbani Hebula, Nongonoko, ya Kubula, ni madota, hambin masungulukati, Kasuku, mai chamusela, nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.
4: Wewe ngisiwa Radio Mozambique kanongono ko bela ngunyumbani hibula kota mwa kumuchitidziva hibula hibula ni madota ni masungulukati muno hikora mwa dropanga nyambani hibula ni dota da hombe da mabalano wa mabuku ibala kuleka kwa ubalano wa mabuku kambe ingundisi ingomba toka to hafu ni ku reformara ana ni udota wokar vitorino ubisi imani vitorino ubisi.
5: Zimungu wa muhanyu wa tikulege nyambani na nzaliwa beira zikumeka lumu hitiru jazi na nima lembe zimugunzi satiru wa mina wa tumbuluku majile zikona na nitere mwane mitiru hiyo la nakoyo na neugunzi nzitalama buku kasi kutuhungatela nukuhungatela wa mwane vangu nzitali buku sangula hii 2023 buku le kingani lisima ki vito na kutuwa kwa exorcismu enjofani yula ula kuhi makale ya ku ya kutongola matimundo mkawano kati ule kanjofani chitu kwa chanjofani chale mamboi nile nzitali ya kubuku gaumbiri kivito na kutuwa kumataro nosu chef zula kuhi zwa kubadele ya husia hina
4: ngutona hina bulangu mabuwa wa mambiri kukata ila uzu wanda ku uliwele kiduwe wa bera nguma dembe muni mwendo ula kusisa tanga yako.
5: In the 1972, kap ne mama papa mingwa le ka kama melan inyasoro leso
4: ndoma urije ha kunganyamba
5: nzimuso mbelela sino anza tswalwa beira ja beira kama ngatswaliwa akoni mikangale va olwa chindawo ni mikangale va ola ola chisena
4: beira ka vota chindawo chindawo chisena
5: chindawo chisena kuna ni matikula ni zwitikwana zwola ola ku chindawo ni zwitikwana zwola ola ku chilungu
4: mabade ya bena mabade
5: ja minzwa tswaliwa le kanyamudimo ba ola ola chindawo ja lingwa mino sangula ka ha ola ola chitsu mahipe huma ha ola chindawo ja hekukula ndza konza chisena ni vanwana
4: ja demita tera ro watiziva
5: ntsuvula ola kwatsi
4: kana kuti kwa ku bembembe ka lona kule
5: bembe leswi ndzo tsandza ku sochitsonga manje hiku tshama ni ku tshama ndo zanzula
4: vitoro no bese hedi kuti dawa vitoro no bese hiku tela ngundi maya ta ubale hisi ungu be ku bela ngundi maka ta ubale ma mabuku u gondi de hai chikola de je primera ate ku za amunga ku tela kona inga chamusa langu bono wa gonisa don
5: ndzi tole ka nyamudima ndzi konda la xikola primera de xipalmera xa te quarta class akamalo ndzi suka ndzi ya xikola anexa 25 de maio unga o CM nyamuhle ndza konda quinta e sexta ndzi suka ndzi ndza konda samara machel set mo itava non elo konda ndzi tino na classa vitu kwa huma ku ya tropa nzwaanza kumpiri vida militar
6: usule tropa
5: nzwi tropa kwatsa kwatsa kama ya kera kwatsa nzingeni tropa 1929 bo mele mega 1992 ya kord pass ndo ngumele tropa ndo ta simamisa ni goals zema ha desma ni desma kumera no sip sangula kutira Tiranyana kutonga ndi vizika nzi anzangia na universidade Kama mina kwae hawa ya wakonza universidade ni usiku Kwae hawa ya wakonza ni mishu Wakonza mishu ni kambu Zwa rengana ya wakonza tika kutira pa nzi anza konza Nzwa tika tiri lu nzwa hinao Wanyama nzi anza konza Primeru kursa matematika ni beira Hile mbika 1996 Nzwa mbika kursa mina hidrojmiz Kambi 1997 Nziwana marelatiri luwa ukunzisi Nzikunzisi mskola zunyingi lebeira Kala ili mbiga 2006 Nzivita ni wakuta ntatiralumu nyambani Laha institutu komersiali Eduardo Mongiani Akutafula anifal medyu laya
6: Nga po wata nkupinda kwa kutropa? Nga po wata nkupinda kwa kutropa?
5: Ya zingini tropa na nzahi mwana nanguvu Nzwahi ni zasesha anu shapena Zimahili tasetanu jana zile tropa Nzi trenari lima kwa nini Anzu kumanga anchombo ya bangana la wanga kajara lumu sidadi Mizwa kajara lumu kwa tini Kwa atikumu maulela ni Mizwa hajika tropa Nzuwa isi wale malihisi Hiko nazinga kumpira kwa na vida militari Nzi zanzi vumuma nzi kile la beira
6: Udijimobilizado? Ya dijimobilizado kwa nende mwune?
5: 1992, 1993
6: Jangu tse nuka
5: kuhola pechini iwa yende mzasa nga kuhola? Ya Nile mzahala ntisalama dokumento ya kona puliki Loku nzufumili tropa Ratuala minabahi ni Nichifuki ya lehetiri luwa o tropa Kwa taba alakayu tuwa kunzifiri Ja mama unwa minalumuka Kama eshikepi yako Anzula mapepa minawashi ya o tropa Masha hilu mkonsula nzisela
6: Ucho mbabala mapasa kuwa gelitu kwa anahaya Ngo gali kako wana kunga sila tifuone kuchituma mapapi Kusi tali mapapache kwa weze wako na ufideja
5: Manza hatu nasela prokuwa kwa wana lanzu kwa hina mtropa Efradadu ki wazi wazi lanzu watirana Nzwa hina mtropa Vahumili Vangwani baisa polisi Vangwani vahumili watira zwabi Majahili mkula nasela makako
6: Jaku humangu tropa yasi mamu uchi gonda Keziri mapimiso wako udia o gonda basi
5: Yeah, kama nzwa hitu ropa, nzwa ino oportunidade ya kunzunga humi Nzwa sikuata kusimamisa nzwa ya polisi wa kutani kumwani Maji nzwa lakanya nguvu nguvu kukonza Jalo kundi chigela, porque nzwa lumba atangana liwa Iwa tunzwa nguvu So kwa lakanya, tese janu janu ama hili anona klasi kama lo Kama lo anona klasi wa hini lisima nguvu Ja, bangana ba mina banyingi labanga ku manchopa kusimamisa akamana ku matropa ja ba hele mu universidad kama puto
6: batanga yako
5: ndani ngakonza na muchikola ja livia na zwakazonzi baisa ikwa lakanya talent lenzwa hinayo kama nzwa chikonzana ikwa lanzwa wula kunata take ndzi vidotori por isso loko ndzi ku menchomba kungena ndzi lo tsika tiri lo ndzi atira lo wanzi hanyisa Nzianza na marela zukonzi na zukonzi wa kwa ta Akukonza na unga tiri zwa karata Mashiko mzwa zutari mga kwa mizopa Teki ndivi dotori Nzilivili kwa nzukwa Kama minawa kala wa licenciado Dojmili Awa kia yu haiti tiri
6: Nino
5: Por isso Nzwa tiso na nzini nisima Kwa kuchuwa nzwa ku Nzika soki Nzi mahali tinga chimisele Kama minaku hawa kulanga loko mpeta nivili okari au lanisele suwa ku lumu kuhuma ukona vitu janzi ni nyazara kwa vitu kamina kuhuma kuya tropa masha mshuwa minera kusimamisa nisukonsi chikile lecho kuchikile kama kumpela tropa zilula kuya za simamisa nisukonsi
6: ja uwanisa kucha ni independence au ukokaleka kona ba dotoro ba chikontwa kuti chihota manza nokumwe kobasi kunguva dotoro hambine mabharu baho kuti wonesa kuti
5: ya ipela a independence hinayo zvinyingi zvichichile hazvikota for example akushushisana tati kuti gahina akala zvingakotieke anzi hanyanga ngovhu chikoloni poti ndolwe mino sentente dosh manza zvamatimu lomusa sangulisa kona mumbelela kona hina vhenyu matiko vai hava agezi vai hava chumu yozvoka homandiwa ja nyamuka hazvikota kuti imera hazvikota kulanga lezvi zvilavako aizvozvo zvifamba kwadzi mazhe kulavaka masiku kulavaka tiro zvo for example amunhu hombe azvilava kugonza kale aine limita sama ugonza tela mazhe lezvi loko munhu azvo apinyamera wazvikota kuya kule zvigonzo yakala mitiro si mazhe teke zvaku hinava vanhongoxa hi teli hina vanhu ko hitela a swa hina Mozambique tsena matiko ohle manga ni chivilele xa mitirho hambi kwale Estados Unidos na mitirho na ya kala ntamu teke hi wona zviwani kepa ni se machini tsakisaka ku majovhi ya nyamuxa a ma fani na hina ku loko hi khonzo va rindzela mfumo ku hi nyika tirho leswi majovhi xa ma tivhulela mahlo mun'we ni mun'wana wa sangula ku lava xo ti mahela wa sangula ku lava xo ti hanyisela hi xona yi nga yimpindudurixo hi yona nketo swi kota ku ha yona a ku hlula a wu feti swi laveka leswaku mfumo wa hina u vhulula ti-opportunidad leti wa hi hava aka machikoloni
6: u ni ku n'wigondisi u yona kuxani qualidad ensinu madembe ya ma-2000 ni kunguku ma-2000 vintitari
5: aisini ilakwalakanyiwa basi amfumo tshama walakanya leswaku swi ni fanele ku maxungetano hi ugonzi lomutikweni ka hina ndzi nga ta vula ku ugonzi ka hina gi khwatsi kota ku vohle vanhu va wulawula leswaku swigondzani leswi humaka nyamuxa a swi fani ni swigondzani swa tolo maxi loko hi ehleketa khwatsi a swigondzani swa nyamuxa swi kona leswi va nga naswi mutu swo ni ta dzundza ku lava tolo for is for example akama wa gondza hina hi wa lava leswaku munhu a kuma a kota ku tsala mabeseda kota maxi nyamuxa va nana lava tswalaka nyamuxa a va yeka mabeseda va ya kota ku puta dozi va tsala tlhi va hundza na va kahle down tek hi wona ku byini hi lusaka ma byini hi ganyaka akala munhu a tidzundze ku ndza tsala papila maxi nyamuxa papila kiti ra yini
6: ku tuma mamesaje ka telefoni
5: hombe u tsala byo ka swi nga hi swona baxi kuma u khoma firisoro kurixela byo swifa ni maintelligential artificial lama nghenaka swi nyingi swi cincaka xana ku fela ku a ku hlola ku gondza ka hina hi nga hloli ntsena hi leswaku hi pfala ni ku lera kota swin'wana bya hundzela
6: tlula
5: kona swin'wana leswi va ganyaka leswi kama wa hina hi wa yi hava akama hina munhu a gondza te quarter class a va dzundza ku kuma quarter class va ta ku lera ni ku tsala maxara quarter class ya mazumeni swidexyani a mbheta pela kuma ka quarter class leyo hi swivula leswaku a munhu lakayani ka mapimo yakwe a va mukala leswaku na ni quarter class maxini va ra quarter class ra desma
6: orkelevo dejan
5: xaloko hi laa kumu a ku mifananisa hi nga ya mifananisa ni quarter class ya nyamuxa leyi a nghenaku ni sejano kwatrandipojama hi quarter class tekeke ka malo ya maha quarter class xana hi wa nombo suka laha ya
6: tirhweniwaxiletu ka
5: wo huma loko determent ba tirhweni i a mukoloni ya maha yini a lava leswaku yena a swi kota ku mi tirhela mahi ka mapimo yaku na alakanya swaku ya nga mahini a nga gondzanga
6: u ya gondile nguve
5: na a gondzile xa
6: lokoambekalaseimoyiximaongulimadembemambiiiveswo
5: khasi xa loko yena a huma swin'we ni mulungu a kuma leswaku mulungu a gondzile ngopfu ku ve ni tlhelo ga maehleketo va fana maxi yena a va mi vhali leswaku wena a wu tivi nchumu te u na ni
6: kwatakalaseivaltalvexides
5: xigele xivona ku ehleketa byin'we ni swin'wana
6: Dr. Vitorino Ubisi hi ku telewa Dr. Vitorino Ubisi ngu nthumo wu nga ku belela wo bala na mabuku wu ku belele dembe munhu mhaka yo bala mabuku
5: bo minzi gunzili akamo hina hi hava hi hava televizori hi hava titelefoni a hlangana hina ku hi ku gondza mali a mabuku xa era hlanganiwa hina xa kama lembe ya kona laha ndzi lerile mabuku yo tala ngopfu kwazi va utori vo Mozambique bya gonza kamaro xa leswi a byi tshama mhondweni ya mina xa leswi ndzi kulelele ku ndzi hanyile ku swilo swinyingi ndzi yaka leswaku i kama wa ku ndzi phamela kutsongwana ka leswi ndzi swi kumeleke a wulongo ya mahanyelo ya mina
6: ni nga kuwena ngulibukulo wa khado a ezorisiji muji enjofan ti loke njhani tongo xitu
5: A exorcism in Jufan, Jufani Tikwanya and Gagzongwan, Kingakona Kusuf Nil Mambon. A shop Mambon, Hikona Mola Kunanting and Lita Home. This is one who has one of my hits of our lack. Ja, this is also come Jufan Kunanting at home. A second one, a premier affairs in Gama, where Mambon, Zafamanum Motorista, like Kilin, who are there, who are Bahu, who Yifa. Yamuisha, a motorista and twelve pepper. It's quite hate Yalakola. Under him,
6: who beg a cook bath.
5: Under him, Salum to Queen, Leganyan Ban. Too much hate Yalamaka who saw a lum lum mambo into Gavi. Oh, bus, hey, Kel, which enemy should have our hounds level of Zucana and Ramasuin. Hedel Hokula
6: Mokamish that atone Melum Hagaku.
5: I take it. Bus, when you kill a huku makombela malanga kombela te vaka teka ni huku le maga eh nada bas xa ku tshike mambono xa ndzwa dzimuka ni misisi ku zwa
6: mai manyana vaku kuma wa mani vona
5: he vaku mina
6: ngona wako na teka ni muyaka
5: eh vaka teka ni maga
6: ndi mu bachu fuwa xa
5: tika xa ama siku nga tsama le mambono ndzwa tsama ana ntsini ku chava eh mashiti ku muni gege ntile
6: mai kuku yana mudyaja
5: nada hi ganga eh ndzi Every time I'm born, Nicha Munzunga Mesher, quasi Dosh Mes Nunga Tamale, my Nancy to come, Kuzotu Store and Nungas of Mambon. Ja, you continue that there come aboard. Nzua Kuma Tiswakuenza, Kambakade, Yelly come aboard. Jalfushim Kade, Duma Vanying Lavan Kalumaj Kade, Ava Hikon Hikotain, Yakudaya, Ava Nunakutan Kudaya, Ava Sat, Mapot, whatever, I don't know Kona Kalaka, whatever June. Look, why in the June of Mokosaka, Akonga Samba, Ashakan Sabs, I would die. Ja, the Canadians, Lakon takes the Macho car, Kasukufun. She gave Lenungatala Abuligaku. I saw Sish Minjo fan, Gilavakulakin, Lekanjo fan, Vashongola Matimon. Jean Zatarabukule Casco is now here in the tea. Yakula Matimon, a Matimon Langa now, Matmoninga now, and so Matimon Lako Hany Hany, Tani, who Shroka Kelly, Nada Matimon Lama Makuin compartment to cutting at our moon, Kutanamun, Lukadamunkan,
6: Matimon,
5: a demonic car. Ja, each one a queen, a
6: compatriot,
5: Mashongola Matimon. She gets another man Salabuli, eyes or sees me and your fan. Nanskoma at him, marketing to Melakumuka, how to make a hin, and let him go talk to Shusha, him as Shusha Mangwan, Manga Hilaya Kala Queen, Hilayan.
6: Jandoko mataro no su chef va da den koma wa to lokenja adi kunga da doga palo so ndi vikiti
5: gona buku le gaombiri a chikele cho cha chimwe kula va leswa ku hweni ni makungu ya ku hanya ya chukwana lo ndzi ku vadele a hosi ya hina vanyingi va lakanya swa ku a hosi ya hina inofa ya keleliwa majaye swa
6: ku munhu u loyo wa tani
5: a hi swona lava kula ndzi lava kula ku daya hosi ku yini loko a munhu a luzekeriwa hi munhu kakwe a luzekeriwa hi lisima yakwe a luzekeriwa hi u tshamo kakwe a munhu loyi a file hi kona ku fanele ku nga choka for example u papa wa muti Masavana Noel Haka put on Satuan, Lukan Fukar, was like, Luini Falapen and some Zella, because young at Machu.
6: As you look in,
5: or feel, you call Naku Falakunzula. Jalakunzuko no chef, a Hosea Hin, Raman Mangalakan from Zula to Hosea Mandakum to compone. I saw and so Lakusol, Zula Hos, humble lawyer, Amandaku Angangu Wak with Zen. If Hos Mukapukam, the Kakona Lavam Rizan Telakayan. Au kotela soka mzalo kuzuku vadela hosa hina zula zwako ati kuga hina halutsekula vanyingi vaulisekula he umuntu vaulisekula hindi sima vaulisekula hindi sima yazo kota avan
6: vangu vafa kumwa mitini kwa nguvu siwa kunawo
7: vafa vanyi vafa ku vimuona munhu kufamba kuveni za afile kuno sala chithombe so chikujumjumjum tamba vafa vanhu nguvu ka ngulula ula ku matara no chef kuma munwa o anuna loanga manda a empresa ya hombi la kaka ho ke le tshum a ni so maji hona tswa ku loko swinga mutsakisanga a sati wakwe hele zwako yena a mahazwa hlo zwimashi a ni khelwe kinwani ka ununa ka swinga mutsakisa la tinkia ta bu tshwana ku amudaya senior mazunga chuka vya kwa mudaya senior amudele completamente alusekelwa he munhu ka kwa alusekelwa he sima yako alusekelwa hi gizu pelo mendi atata tsama la ka maji le mendi nda jana ndi la ku kombisa ka ka matala la zwako loko lo mahachuma a hi misene primeiro a ku chume chima hako zwinga tadaya munghana wa mina ke bulukulo a fayana na wena utafa porque ata vija maha a pingu ka wena ya hombi ngofu echi gelenzo mataro no su chef na ndinga wole zwa vano taka chef va kelela maja no sekelwa hini hiu hini sima ya
6: ja dia mo gelso do kuchandu bugudu dia mo gelso kuchandu bugudu wa ngumo utsi bide matete hokide sofalo hokide hambe zambezo hokide ne kona mwanya bana mapudu dia mo gelso kuchandu ngwatu
7: Nzina nukutaka kwa humpe pukuleki kwa humpiri Everrati kwa kosa ngula kuna kuhinza kisilungo kwa kiganyile Premi International Portugal Institutu kwa Mosh Kwa shawodi wala kwa hini maveti otala maveti ya humpi ngovu
6: Namakubwa
7: Mashivalanga livrugamina kuki Traducera kwa Spanyol Letu kashavisiwa kama tikula maola wala kwa Spanyol Shale tuhinzi za kisilungo kwa kuzunye kili sima Tuzunye katama kusima misa usala mamani mabuku ja abuku leki ndinga tsala zwezwi ngahegiswa ansikota ku tsama ndima balance zwo fambisa ku yini manje hikuona vanhu lava haukelaku kati province to khili ndinga fama kati that to khili ndinga fama ndzonezwa kwa vanhu vo hlwa ke tsakela vanhu va bula ha gona ibuku leki tsakisaku be mina mutsalo wa gona ke tsakise ku sina vanhu ndinga ke balushanga manje lava ke gontsaku na bona a jesu va heligarela va nyika feedback va hetela message na va tsakisa buku leko vanyingi va kombelaku epa ndzi le ku kandza kumisa ku yini buku leko kumisa ku yini entao ndzi kombe leswaku nga va tsakisa vanhu swi va tsakisa ngopfu vanhu buku leke hi leswaku a timhaka leti ndzi tsalaku a hi timhaka ta le kule ndzi tsala swilo leswi vanhu hanyaku ka swona a siku leswi a siku ni siku ndzi tsala swilo leswaku munhu ka gondzo loko a nga tiwoni yena a ta wona wo karhi a hanyaka leswi ndzi tsalaka ndipo xibuku leki tsakisaka kwa a ndzi tsali xilungu xo yeta ndzi tsala xilungu xa ku ni vuhi podaki gondza a hi kuma ndipo xikambe kina ni parile ya ku hlekisa
6: ninga humor
7: gondza na wu tsaka loko ku vhulela ku yi hachikhati ku yi dadu swela hi mbita na wa gonza buku ka
6: mina
7: ndi stress ntsakisa te kula chikati kwa tso tsama ko ya nyamuhle ndzi lo gonze buku leka khombo no ba se ka swa wena ku vhulula a jive sport u zwira vakela nyana zwinwana u nkhena muka buku ntsakisiwa hezwa
6: ja kurso yako nga mahono vha dzala doko nja ma science ku mathematics kama physics kama chemistry kanti be yani ja makaya uta belle kata chi portuguese ku belle sa kuja
7: ya hele swa bule maka kwa dad dinsino kama ndzi ka gonza mina xikolo a ku hava leswaku loyi a gonza letra la gonza siyensa
6: nani
7: hi wa gonza te desma primera u gonza ti-discipline na tonge ya ja a wu langa loko mbeli kuti kuma xiphono laha ni ta mahayini ka leta timbirhi ja mina ndzi wahi loko u gonza prefasi ya buga mina go sangula yi nga tsaliwa hi munhu wa mutsali wa mabuku hinawo ndzi nga gonza na xikolo wa hlotela khwazi bya kuwa wa lisana hi portugese na portugese kota ndzwa hi rasa dipose hi wa ni klangu le wa ku gonda mabuku xa dzino zwitsika ni ku nghena ka ra le ya mathematics ndzi mugonzi wa mathematics za leswi ndzi nyimele ku tsongwana tirhi lowa ku nghena musaleni ndzi fa xikwana xa ndzi tlhelela un'wana ni ka mina ndza teka taleto le ndzi va yekile hi refe hi xo xi nga ndzi ma ndzi tsala Ndzi mabuku yo tala ngopfu ndzi wona swo tsakisa ku swona ntawa ndzi na karateka ka n'wombi ndzo tsala buku ndzo tsala leswi ndzi ku nyika loko ndzi nga ku byeli ku a ndzi gondzisiwa Portuguese podo nga kanakana te a ku sanguleni ka mina loko ndzi tsala kontwanyana yo karhi hi phepha ndzi nyika mukhandzi kumbe u nga ndzi vonela a buku leyi nga tsala a munhu ku tiva leswaku ndzi sola matimati a leri ni lapsi na lava ku
6: amafayi
7: nga tsala maxaya vanhu va hlangala ku kholwa swa
6: kuta
7: tsala pela
6: a mua mosambiki ka va xikotoro va ku mua mosambiki vangi nguta na vaumbangu malina u thavisa xihuku ka mani
7: bon zwa karata ku
6: u ti inspirara ka mani
7: zwa karata ku la ku veka mani maxa loko va kona mabuku la ni nga gondza kale ma nga ndzi ma ri karhi kana nyamuxa hombi loko ndzi tsala a tixitori ta mina hi matsalela mina podo u zwivona laha
6: marga
7: a gekelela ka mani ndzula for example hi ungulani wa ka khosa for example hi miya kutu Suleiman Kasam vanhu la ni nga gondza ka malowo xava ndzi ma ri karhi a te podo zwivula ndzi ku hi ku kuyelela ka mabuku a mabuku laha te ndzi va dekorari aka mokona ndzi vhulula livre mejuka aka apaxi na mexi ya ndzivula yoxe hi dikuri ntawu bya hi kona muka hloko bya karata ku ndzi byi tsika ntawu bya handzisa tisela loko ndzi tsala frasa sweswi ndzi vona ndzi ku maxi ya ntawu hi vona nga ndzi makarhi xa lava masiku alawa xa ndzi gondza na ndzi ni swa karata ku xa ndzi gondza na ndzi ni objective yo karhi na ndzi lava ku ndzi lava ku vona timarka ndzi lava ku vona yini a ndzi hanya xitori xa kona xoxe ndzi hanya xa ni ku ndzi na ni mavhisa n'wi critica kweni ka malowa ndzi gondza magondzela lowo
6: gospela lentura escrita mua sikolana kama xikola sekundara ya
7: masiku alawa ni titelefoni ni yini una loko ndzi suka hi le kilimani na ndzi ya nampula ku na ni mun'we wa ni nga tirha na ka mabot a ndzi le garela ku yandza ku ta ku rhumele mali pro teka buku byin'wanyika n'wana wa mi ya nga le mukuba mahaku universidad a ku mahautographa ndzi mahautographa ndzi wa suka ma 4 horas kilimani xa ndzi le garela ndzi nyike numero telefone ndzi mi le garela n'wana wa ku nga le universidad mukuba ndzi ku poi va ku rhumele swo karhi i xikwana u nyumala palaxini pa ndzi ku nyiketa a ma xiforso a lava a basikini a teya ya nyumala palaxini maloko a xikala palaxini mi xandzi va hundzile mayindzi va siyele buku ni mun'we wa mutirhi pura a mu nyiketa xa loko a mu nyikete buku ndzi va wutisa ka telefoni ndzi ku u amukele ke a hleka ku khakhakhakhakha lamu ka telefoni ndzi ka sibyini a ku mundzi maha mexo ndzi ve ndzuka ndzi pakela bicyclete hi mhaka livre xa ndzi nyikile swiwana ngopfu papa yi waka mi nyikile a buku hi lisima na u kota mugondzi ndzi ta mi tsakisa maxi yena ka mapimo ya kwala ka ndzi waka ya amukela inkomenda yo karhi xa baita konvexa ya ku mi nyika swakuka kutani ya mi nyikile a buku ntawu u siwana ka hombe ngopfu hi nga naku for example atondzwa ni lansamento laha kaza kapitanu kusuhi na universidad na xinee mukhundzisi mun'we
6: ni xigondzani
7: a hi swi va wona hambi va vitana a hi swi va wona ntawu u siwana ka hombe ngopfu na xipront kona ndzi wu lavu va ku tiva ma tikuma kona wu tivi kanilomu ka matelefoni kutani lomu ka matelevhizori mazwi kona swin'wana va lusaku
6: matswo kutisa u tori matswo kutisa
7: a ndzi lava ku byela vo fanele va swi kotaka leswaku va xava a buku ga mina va gondza ndzi na ni tshima swaku loko munhu a gondza buku ga mina xi kona xiswo cinca vutomini kakwe swi kona swin'wana swaku loko pula maha ta lakanya kumbirhi ku ndzi maha o ndzi nga maha hi ku va gondzila buku leyi a swi koteki munhu a gondza buku ga mina ta hofini a mapimi ma nga cinci yotsongwana hi kota yini ya realidad leyi ndzi tsalaku ni fintrashku leyi ndzi nyikaku ka tixitoria ta mina jalo a swi kotaku a ku tshinela xava buku a nga woni khwatsi wo luza maxi a ta gondza swo tala
6: mutona Vitorino Ubisu escritore ngabula nayo ka nongono kobela ngunyumbani hibula chiwotiso chogudisa chiziwa kungowatselele vengisi vanongono kuiwa ngochela kutakuzi vatakuni ndichano udunda kukuja ndichano udunda kukusela Vitorino Ubisu udunda kuja chano udunda kusela chano
8: hey
6: ya
7: anyama yo khumba
8: ene yokuba ha
7: ya hiyo nsona kuna ja zwakunwa hombi mahimate opa zwafama mashingo vungu nyama yo khumba eh ni hukuisa lanzako
6: bongele Vitorino Ubisu kana ono kobela nyumbani he bolenga zvitswa ngwa bilu nyankundela ntini kwako Vitorino Ubisu hanyamwa dropana kana nyambani baro mwele angabela kana ono kobela nyumbani he bula kota hezi zvako mbalo wa mabhuku abade mabhuku mambidi kachiwa chikati na rinzela ndibani buku daura
7: Iya janda sangula kulonziwa atolumejo nzwa bula nemunwa gerente wala kadi kapita ako ya lofula utsala buga onhar ngon kamino ntakombe patrusini zitafunyika ko zvina nditsima ngobvira zvutsala ko ntao afase ya exigence alliance kuti kunyema ntasima misanzitsara
6: bela ngoyo vana hebula na wele vikidwa kudichita bongi David Vitorino Ubisu Belangu nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mai chamusela nguta utomi wa unene Belangu nyumbani hibula

0: wachekwa hitu zikubara sana ingisa kangalo amhaka
1: kangalo amhaka utsamu kumakumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
2: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama lale balangange
3: Heso
2: ndzo swa mino ndzo swa hindzi
4: atona hambu wota ne lehela kuka alireleli anzi zvitivi la ndzi ka kona ndzi lo mupunwini aku ndzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani le ndzi dawa heliratsu ifambile kwala mathai a telefoni ite ngangerengere a rwala kunzawuyi
1: kangelo amhaka ilongolo ku wala radio msambiki ukumaku ka usiku gamulungiso ni mulungiso ikhala ipinda kamishu ya sotu ni sotu
0: kangelo amhaka
1: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloko
0: kangelo amhaka
1: Longoloko ukhilile kuya laha Radio Mosambiki.
5: Atukweni nani 21 horas ni 15 minutos ita chaya uchange ifamba kala 21:30 leta nga minyika longoloko wa mafambelo ya laha 13 kupinda ita vula chigavalechi cha uchange na halakanya Samora Machel Mwana wati kuga Msambiku wa Kauleka, murangilu wa kusangula kama timu ya tikulegi. Loi luka hanya nyamukia, angatakia nganisa malembe 29 ka Setembro. Auchenji Gilumba, Ivu Mae,
6: President.
5: Kwa kusamora mashera.

0: hilo silimraza mungiseti hosangula ni longoloko wata mafambela lo mustratwini la radio Mosambik longoloko lo kumako wasibilini wasibili kasi ukuchikitsala leti tifambela nako ni tamafambela lo mustratwini wanya mukha longoloko lo mangeni kamina Armindo Masinge Luis Batista ilomka michini hakunene zwaringana ku college kati hikuma alongoloko lowu wa ta mafambela a province ya Nyambane a vigunzileko gifamsiliku yini hinani munyiki wa hungu wa kutalaka hoods leyi onela ku ta mafambela manene lomu stratwini la commando provincial ya PRM ne hololo haba ba Diclusiano Madzimbe hoya hoyana
1: he zwara bongile he mina yelwe Diclusiano Gerald Madzimbe wa kutaheleka munti wa usika ga uphoyisa na yola wala hetlelo ga wonele le ga lomutaratweni kasi nyamukhla hetile kambe hekhela hebonga mole lo mintiri ya radio Mosambiki yi hinyika ku a wazibeleni wazibele kasi ku heta amba leti tifambelana ko ni mafambela ya hina lomutaratweni nyamukhla heta wala wala heviki ga joy to kala 24 wa September lege makunolo ku hekarina hechuka give viki ganye manye manguvu kukumeka a province hena Nyambane na hi ni vapfumba kasi hikuvena kukari kukulungelwa asi kuga masocha lumu a ka province hena Nyambane kwatsa nyana lo mudropeni ga Nyambane kuveni nyemanye mahintamu to host nyinge vapfumba vanyinge kani lezwe a viki gikumekele na gikari gisaseka yabongiwa mitiro leyo yima hekela yako hekelo ga vaonele le vaswitarato kasi na amba leswaku a hi hlangana nge ntimhangu loko hi cuka ku kona ku hambana ni viki ga kumbela kota hi nga wa hlangane ntimhangu timbirhi kambe na tihiritile a mihefemulo ya yinyingi mihandzu leyi ya ku saseka yi ta hikwalaha ka ku pinyama ka maphoyisa ya transit lawa ma tinyiketeleku nguvu laha ka mintirho ya ku gondzisa a viki leki ku mahewile a 33 wa mapalestra lawa ma gondzisileku ku ringana a 2,977 wa lava ku famba hi mikondzo 2,430 wa swigondzani lomu ka swikola swa ku tsalangana laha ku nga heni ku ringana a 47 wa vagondzisi hi tlhelo ka vachembeli va mimovha a gondziselelo yi nyikiwe ka 6,238 wa vachembeli kasi vafambisi va swithuthuthu ku nyikiwe a 600 wa vona a gondziselelo hi tlhelo ka vafambisi va mibasikeni hibe hinyika a ku ringana a 425 a vakheleli va mimovha ya ku tsalangana va nga vapasajeri lavo hi vona va nyikiwe ku gondziselelo hi nhlayo wa ku ringana a 3,611 hi nghena ka vafuneteli va mimovha ya kekehlu yo nga va cobrador hi veni ku nyika gondziselelo ka nhlayo yi ringanaku a 1,829 lomabazareni hi gondzisile ku ringana a 900-dash wa vaxavisi ni vaxavi hi leyi mihandzu ya gondziselelo hi mahileko kambe a vhiki a gigamangelaha ka gondziselelo basi ku ve ni mintirho ya ku secha ku tsutsuma ka mimovha loko na hi karhi hi cuka hi mahile mintirho yi ringanaku a 26 kambe ka yona mintirho leyi ku kambilwe kutani ku sechilwe a 230 wa mimovha laha a 59 yi kumiwile na hi karhi hi tsutsuma hi tamu kasi yi khatisiwa hi mimulta ya timali ta ku tsalangana hambini ku tlhela valava va nyikiwa gondziselelo ya mafambelo ya lomu switaratweni hi veni ku secha ka byala hi sechile kutani hi mahile mintirho ya 32 lomu ka provhinsi ya hina kasi yi secha a 126 11 va nga 11 wa vanhu va kumiwile na va popilwe kambe va khatisiwile a vanharhu ka lava va ve va suseriwa makarata hi ku vonakela leswaku ntsengo va nga wu kukutlile wa tlula mpimo loko hi karhi hi vulavula hikwalaha ka byala hi wa hi ka vhiki ka nyimanyima nyimanyima hi yini hi khisimusu ya 25 December nyimanyima hi festival de cerveja yi nga maheka a praya ya Letofu inaka va wotisa van'wana ku a hi ku yini hi guma hi sechiwa a ku nwa a byala kuve hina hi wa wuya hi festeni ya byala a swi leswi a swi tlhangana wa wuya hi festeni ya byala maxi a nawula leswaku nompodo khoma vulanti na u popiwile kwalaho ndzi ta vula leswaku a vhiki ta ku nga ku heta veni mintsengo yinyingi ya lava ku khomwa hi byala hi ku popiwa hikusa ku tirhiwile vanhu vanyingi va kun'wile haka kunene na va popiwile hi la ku khumbuxeta leswaku hambi loko hi ni khisimusi ya byala hambi loko hi ni swa yini swi lava leswaku wena u nga muchembeli u lava muchembeli mun'wana kasi a ku chembelela movha wa wena loko wena u swi tiva leswaku wena u ta va u dakwile i festa kani leswi loko u dakwile u khoma volant u nga tlhela u goha festa leyi hikwalaho maphoyisa ma nga nghena ma swi kota ku yini ma swi kota ku secha yenhle loyi a nga kumeka na apopiwile vanyingi va vula leswaku mu yi sechela hina ndzi hina hi ku ya hi festeni leyi nga maheka yi tivekaka ku i festa ya byala a yi mahelwanga vafambisi va mimovha hi leswi hina hi vulaka hi leti hi nga ti vulaka hi tlhelo ka mintirho ya vhiki hi ku gamesa hi la ku siya swileletelo kota a xihena kota a xitshembiso kota ku tiya ka hina hi tshemba leswaku loko hi siya swileletelo ri zwiwa bya swi kota ku tlhelisana ndzhaku timanga a swiletelo hi la ku vulavulaka hi byona ngopfungopfu hi vula leswaku hi kombela ngopfu ku va vachembeli va nga hundzisi a mintsengo ya vanhu lomu ka mimovha a mhaka leyi hi sindzisa ngopfu hi kuvula leswaku a mintirho ya vuphoyisa a yi nga ta tolerara a mintirho ya vuphoyisa a yi nga ta tsimba tihlo ka timhaka ta ku fambelana na leti hi vula leswaku a ku tata mimovha swa vanga a mbirilo bya hombe loko swilo swi tshuka swi humelela hi wa nga tsakeli ku swi humelela inaka hi kombela ku wena u nga mungheni wa movha va swi vona ku movha wu tele u nga ali u nghena u nga sindzisi wena u mupakeli va cobrador ha swi tiva leswaku a phaketi gi kukumuka loko wena u cobrarile vanhu vo tala maxi a hi maheli yini a hi tiveni leswaku chukwana ku yi kuma kutsongwani mali yi hlwela hi kutani hi nkama wa ku leha ku nga heku u yi kuma hi siku gingwani ka masiku nga yi tirhisi hina hi leswi nga la ku tivisana swona a timhaka ta ku tsutsumisa mimovha va ka hina timhaka ta ku tsutsumisa mimovha ta hi vangela timhangu ta hi vangela swikarato ta siya tixaka ta siya vanghana na va hi lomu mahalakeni hikwalaho ka ku yini hi tsutsumisa mimovha vachembeli a hi respectareni tisinalo ti nga kona xitaratweni vachembeli a hi respectareni hi leswi hi swi gondzileke le xikolweni xa vuchembeli a nga a Kodgut Strad leyi hi gondzisileke leswaku ndzeni ka malocalidad hina ni velocidad leyi fanelaka ku famba hi yona handle ka mavelocidad kutani ka malocalidad hina ni velocidad leyi fanelaka ku famba hi yona hi kwini makoni hi tima va ku kala ku yingisa hi nga swi koti ku kumprira nyamuka wa zibeli loyi nga kulomu doropeni ka Nyambani kutani province ya hina ka na vula va ku vachembeli ha swi tiva ku loko na ku karhi ku na vula hi fanele ku yini hi fanele ku kala hi nga tsutsumisi mimovha kusi area sawu ya tiravao ya kumeka na yi karhi yi hlwela loko a xitarati na xikarhi xi tsakama hi leswi swileletelo wa ka hina hi nga la ku swi siya wa zibeli lweyi hi tsakelaka leswaku va hi wuya kambe vhiki taku hi ta amba kurhula lomu switarateni swa hina bya Nyambani khani mama
0: hi zona murizimukiseti hi bongile kambe ka wena bava Diocletiano Matsimbi kuti ngili chikhati chaku tshinelala kasi ku tave u hi nyika a fambo ni mafambela lomu switarateni swa province ya Nyambani ka vhiki gi hundzileko amukelani ku loselaka Armindo Masing zwin'we na Luis Batista salani.

0: dipelile tshikati tsha mahungu na isangula ko hitihloko ta wona a mfumo wa province ye nyambane la ka ndzawulo ya tanto bonu kuni rulelo yi kari tembisa leswaku yi ta simamisa aku hlohlotela aku vanya mabindzu va nghena province ye nyambane ka sungula 37 malitabye ni tshimatshima ya ku hluvukisa a muganga lowu lokulo lwa tanto bonu kuni rulelo hi ta va yi ta amba kambe hi lama famele nako ni nhlakano nga vi kona ka magambo ya nyamuntlha timamba zwin'we ni tiko ka Sudan. Tikwa kutama hungu malungiselwa kona matakuma tahengilito hamina Armindo Masingi. Kamichini kuna naina kuluru watiru. Tomash Valui, humbergeina karimi navelela. Awing setileki ginene. Radio Musambiki ni mahungu ka lechikati na itasangula ko hilawa ya tabola timamba tibilili magambo ya wazibili ya loi inaklore Idras Makondela ikare atani mihanzu ya shakanulu.
1: Achawa watiku ga Musambiki ubili achawa wa Sudan himuni wa zvigolo zvakwanguluwa hichimwe hikwala hukumeka ka chitsamu cha kusangula lezvo akachitepiso kutani tabela classificativa ntsako ka loko kumbelili zvigava zvimbiri lezvi zvakusangula zvamapikizana ya kulwela akuya kakani Kenya, Uganda ni Tanzania. Achawa wa Musambiki ni kawa wa Sudan yinginili na yi gonzana ni kuchavana kani lezwi akawa wa Musambiki uzvikutile akuchela chigolo cha kusangula hikwalaha ka Witi Kembo kasi akachigava cha umbiri Shamitu Alfandi galoyi anga ngena akaundau ga Faisal Bangal achilili zvigolo zvimbiri. Ricardo Guimarães na yena anginili akachipicha lechi hikwalaho akawa wa Sudan ulaveteli akuhuma na ukumili achigolo chaku fela akuti susa tingana a Estádio Nacional do Zimpeto hikwala haka chikatiso cha hombi chingavangiwa hi Hernan Sulwane akawa wa Sudan zvikutili akungena akakuchela uchigolo hikwala ho zviku 4-1 kachikatile chikota hingawula a tabela classificativa irangelwa hikawa wa tikuga Musambiki ni 4 points tale tatimwe nikawa wa Senegal longa ba kawa wa Ethiopia hichigolo chimwe cha kukala a yangulu. Akawa wa Sudan uka undau gaunharu ni 3 pontos kasi Ethiopia ni 0 pontos aka undau ga kumbitisela. Aka huiti ya nzati kutani novembro akawa wa Musambiki utabela dupla jornada ni kawa wa Ethiopia kasi Sudan ni Senegal vata kumana kambiri.
0: Hibungili ama poisa ya kuonele hata mafambela manene lumo stratuini luma inyambani makare ma akuja aka chitsungu nguvunguvu wa chembele wa mimova aku vahlonipha anao watama chembele la ya mimova lezo yukala vanga tati a mimova ya juku hunzisa pimu a overload kare kumbire kukumbiliwa ku kunga chailiwe hitamu mimova lezo mahakule za ku chunga chikati kuhumelela ati mangu. Achikombele lechi chivichi siwa kamtiri ya Radio Musambiki hadi yokulisana matsimbi na kuhi munyiki wa hungu la kamtiri ya takuone hita mafamela manene akumando provinciali ya PRGM.
2: Hikombela nguvu kuwa vachembeli vanga hunzisi amintsengo ya vanhu lomu ka mimovha. Amhaka leyi hi sindzisa nguvu hikula leswaku mintirho ya vuphoyisa a yi nga ta tolerara, a mintirho ya vuphoyisa a yi nga ta tsimba tihlo ka timhaka ta ku fambelana ni leti va ka hina timhaka ta ku tsutsumisa movha ta hi vangela timhangu ta hi vangela swikarato ta siya tixaka ta siya vanghana na

0: ku ta mahungu leswaku a mfumo wu karhi wu simamisa ku hlohlotela kambe wa thembisa ku ya phambeni hi ku hlohlotela vanyamabindzu ku va nghena tikweni ngopfungopfu a province ya Nyembani kasi va ta tirhisa a timali tabyi ni tshimatshima ya ku hluvukisa a muganga lowu hi kata rulelo ina ku ri Ameriko Mukumba
1: mitirho ya ta ntumbunuku ni rulelo lomu iNyembani yi tshembisa leswaku yi ta simama ku tirha kasi ku vhumisa titshomba ta ku yelana ni rulelo ni ntumbunuku lomu wa provhinsia mitirho ya ta rulelo yi karhi yi tirhisa a internet kasi ku kombisa a titshomba ta iNyembani ka matiko kasi bya swi kota ku va provhinsia yi endzeriwa Luiz wa Kolumba mitirho ya ta ntumbunuku ni rulelo lomu wa provhinsia itengalo hikwalaha ka ku ngano nyamuntlha ku hi ni internet nyamuntlha se bya koteka ku kombisa a titshomba leti iNyembani a nga nato Luiz i engetele a ku loko ku tirhisiwa khwatsi a internet swi nga vhunetela a ku hluvukisa a provhinsia hikwalaha ka wu ngheni gavayeni na va taku va ta londzota swinyingi ina kulore
0: hi bongile ina kulore Ameriko Mukumba ka le xikhati zwa ringana ku hi ya le ka hon'wini hakumana na ina kulore wa tiro Alberto Finiskumbe a ta hi ambela lawa mahungu ma fambelanaku ni ku laveka ka ku kuakiwa a semitera ya munisipi na ku nghe ku a muti ni muti wu vi ni xilahla xa wona
2: a mfumo wa muganga wa xidoropana xa le ka hon'wini kwala iNyembani wu tilongisela ku ve wu ta vhula swilahla swimbirhi swa zwiswa a xidoropanini lexi kasi a ku vhuna vahanyi va muganga hi kota ya ku ve ku vonekela ku tala ka xilahla lexi xi taku na xi tirha xa kale ka xikolonyi a murhangeri wa mfumo wa muganga wa xidoropana xa le ka hon'wini Juvial Setina i wulele ka mitirho ya hina leswaku se va kumile a tindhawu timbirhi a ka mabayiro ya le ka Hanyani ni le ka Marengo laho ku ta nga ve ku vuliwa kona a swilahla zwiswa aka le xikhati ku karhi kuma hi wa ntirho wa ku bulisana ni vahanyi va miganga leyo kasi a ku ve ku ta chusiwa mandhawu lawo ya ku ve ku ta akiwa swilahla lebya zwiswa ndzhaku ku ta ve ku akiwa a tibuta kona kasi a ku ve a vahanyi va le ka hon'wini va kuma a wu ndhawu ka ku tshameka ni ku hlayiseka kasi ku va veka kona a va fi vabyi a murhangeri wa mfumo wa muganga wa le ka hon'wini Juvial Setina a li na kona va karhi va bulisana ni vahanyi va kwale ka hon'wini a ku ve va nga ha tirhisi ya mhaka ya ku lahla va fi vabyi a mitini yabye
3: kunenene a xilahla xa hina xa lomu xidoropani xa hina xi tele a ka nkameni wa sweswi hi kona na hi bulisana ni vahanyi tiko hi kumile ndhawu le ka Hanyani ku tomaheka kona ku hi ya hi veka vamakabyi va hina seyo le ka Marengo kambe xi kona xilahla xa vahanyi tiko a hi xa va ka mani xa vahanyi tiko lexi lavaka ku a munisipi wu ma u famba seyo wu ya wonelela ni ku biha ku nga ku aka amuri kasi ku yini kota nomboda vahanyi tiko va hanya xikan'we ni tisimitela gica loko a cuka lahaya la wana simitela loko a famba ya sena hundza hi simitela makulu bya laveka ku le ka Marengo hi famba hi ya wana simitela leyi nga kona ku ni ndhawu nga hombe ngopfu ja hina ko munisipi ntirho lowu hi to humaku hi biha wu ndhawu legiyani na hi simama hi khongotela vahanyi tiko ku hina hi nga ni byi lahla lomu mintini ya hina nompoda ha ha simama hi ku yini hi lahla vanhu laho hina komu konseyi municipal hi kona na hi tirhisana hi lava ku khongotela leswaku hi kuma makungu n'wina vahanyi tiko ni hina konseyi municipal ya ku a swi lahle leswi hi swi kota ku swi susa hi ya hi ya patsana ka ndhawu ngin'we hokeni kota loko hi cuka a madoropa loko hina ha famba machicha a famba ka maputsu lomu mareveni ka miti a ku na swi lahla makoni hina ku lomuka hon'wini loko hi lava ku madoropa leyi gikulileko a swi lahla teki swi kumeka ka ndhawu ngin'we laha hi kombiwaka hi munisipi wa hina ku hi laha hi faneleke ku hokeni hi ya hi ya humula kona ku nga hi ku mun'wanyani mun'wanyani a ti lavela wa ndhawu gakwe laha kusuhani kaka a swi tiva ku vanyingi va kona hikwalaha ka xilandi xa hina munhu ini leswaku loko a xaka ga mina gilahlewile laha kusuhani hi kona gitondzilivela makunu a nungungu lowu a bibiliya gawu laku a munhu i fambile lexi nga sala i moya a moya hambi wu hi kwihi hambi wu hi joni hambi wu hi kwihi a moya wa mufi wa mina wu ta ndzi landzelela wu ta ndzi vhikela kwihi ni kwihi lomu switonga ndzi hi kona
2: murhangeri wa mfumo wa muganga wa xidoropana xa le ka hon'wini Juvial Setina
0: ni hunguleki gena ku lori wa tiro Albert Kumbe hi chikele magumu ka lawa ya nyamuntlha na ndzi kuma hungu ma nga ve mandleni ka mina Armindo Masingi ka michini ku ve na yina ku lori wa tiro Tomas Veloy, hombre que viene a caer en una velela, asmamu, wawun, se le guinen, camitirio a Rad Mozambique, ya alenzelako, salana.